Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti nga we wandisi na umutolo mlala gwomko gwe sente. Osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku not musambi tanu musambu, not mukaga, abiri na ndala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chape cheitaka mungalo.

nga sinaba kubanga simbula mbala simba jukizo lusoga ndiko sezoni eyo kubiri basabo nebanyibo mujemwe wandi same sobulo kubanga mukontana mulusoga ndiko sezoni 2 mukwano gwange okwewandisa kwa mtwala gumugoka ogwensimbi eranga badoli wala osobulo kubanga okuba ku 0 5 7 0 mukaga 2 8 8 notegere bichira kwebyo okwewandisa mu lusoga ndiko sizoni eyo kubiri omuwanguzi wa kutwala chapa chettaka abatuze tubikora mukuzigwa kubiri omuwanguzi chapa chettaka abaddakawo birabo ojja kujanga oli mukalu ojja kudayunga wenno okwataganye ojja kuba ku 0 5 7 0 mukaga 2 8 8 olusogandiko aguno mudenene gwene muje muve mubwavo atugana kubanga tukwera kalaji basaba ne banyabo district ndoza yeka yunga omuchara gamanti abawuliriza ababusoga royal fama mbala mseza ko mwena madam Esther webale kubanga owereze gwanga webale tukwatako mama fe abatamanyi kya kuzako agamba nti omulimo gw'okoze mulungi ddala olumu bwe mbanga nnyina ebinsobedde bwe nkuwuliriza omutima gukkakkana webale kubanga ate okoze webale kuyamba abantu ngaffe abatalina akayamba tuwasoberwa dda tetumalina kyakuzzaako mu bulamu obw'ensi eno amannya gange ye nze Namata Sara egy'obukulu mpezaamukko 7 8 nakulira maka nga n'ennyumba tuzizika nzigizike emiti egane kugwa tata waffe yatuzaala mu maama waffe nga tuwerako abaana 6 ndi mwana wakubiri ewaka waka mu lujja ewa kitange mu kusoma kwange satuka wala nnyo oluvannyuma lwa kitaffe okubanga ate yatuleka nga tukyali bato tetwasobola kubanga tweyongerayo nzijukira bulungi mu lumbe lwa kitaffe ennaku yatubuna ffe twakulira mu nnyumba ey'obudongo nga nzimbise ensagazi ennyumba eno ekiseera kyatuuka nekwata mu 2004 maama waffe nga bwali ekyokulya ng'okukifuna lutalo nga tetusobola kufuna ssente zitereeza nnyumba kyetwakola kufuna miti minene netusigika ennyumba egane kubanga ekidongo kiyiika agamba nti kojja wange ng'amaze okulaba nga nnyinamu ku magezi nga ntudde P7 yakkiriza okunkwata ku mukono abe ng'ata nsomesa secondary nayingira essomero lya gavumenti mu Kayunga nentandika okusoma natambulanga olugendo lwali luwanvu okutuuka ku ssomero lino olumu nagenda nga njala engattonga yeeyo stokes olumu nayambalanga mbisi olw'okuba nti nali sirina olumula bwe lwatuukanga nagenda nga kewaka ntalire ku maama wange maama ng'agamba kimu kye tufa kusoma embeera yonna gy'oyitamu togifaako kakasa nti obeddeyo nagumiikiriza embeera era nnasoma munnange nga nnyinako wentuuse siniya y'okusatu ensonga zaakaluba muko anko wange teyalina ssente ziryawo nyinga ku ssomero lino lyalinga tteeka nti omwana singa abatuuse mu siniya ey'okusatu naddala ttaamu ey'okubiri oba ey'okusatu kyali kya buwaze omwana omweyingiza ekisulo nze olwabyogera bwe bityo nategeera butegeezi nti okusoma okwange kwali kukomye

0: asobola kuba ngate obisoma tukubide kwa isimu ngo bitakuzira musambu itano ina atanda munana chenda nsambu na munana zero musambu itano ina atanda munana chenda nsambu na munana oba zero musambu munana isatu chidana na ina ikumi na munana chinana ndala zero musambu munana isatu chinana na ina ikumi na munana chinana na ndala idasobola kuba ngate oyogera kunaba ku lwaba Dunai Media Vocational Institute aba Hope Smiles baganibwa mchibuga cha Idinda wanainua busoga Royal Radio wali jokubanga ate obagana kuchira road yao akukamu medical center webali badasobola kubanga ate bakwekebe dama inagali jamas nokubanga ate gakulu magona gona ama inagalu mama inagali mwe bitu lige taga cementinga bena bena baida jamas nokubanga ate babikola nibo bango lima pengo nga wetaga gula maino gana amazungu temo oirewo oirewo bulunji ino era bena baida sobola kubanga ate babikuwa bana ifeba na aba Hope Smiles bagani kwa mchibuga cha Idinda nga bwenkutegezeza wano kukamu medical center ate einumano kuchira road yao lugudu balota chira road wado subule kubanga toba gana aba Hope Smiles na kasero subule kubanga toba tukirina mkagwa bakuwe services domo lembe doli jambaye so kubanga tewe taga aba ntuba ifabe chisozi district ya kamuli mutulindi nirenge na kwedomo za mina musamu tulikuida untakadabu gari nemizano jindi kamala okwe wandisa kubiro mkuru gube tachigwa mo Simoni alikuzira musamu itanu ina ikomina isatu, zero isatu, ikomina itanu, zero musamu itanu ina, ikomina isatu, zero isatu, ikomina itanu, oba zero musamu, awobo lino niya kwa ambasada waife Livingstone, mukose, aliku zero musamu, zero itanu, ikomina ina, nkaga, nsamu na ina, zero musamu, zero itanu, ikomina ina, nkaga, nsamu na ina. Pena ano kuangule sante, dabu soga royo bingo, nenda wa kutake sante, kema isi mulio niga star, ibiri muenda musamu, star, ote kundalo, ote kuhash. Busoga! Royal Bingo Masavo. Royal Bingo Masavo muwangula. Olina agema isimu. Waniga star. Ibiri. Mwenda. Musav star. Watakundala. Watakuhash. Watangase mixajo. Ejo kuwangule sente da. Royal Bingo Masavo. Wedasobola kubangate oba muwanguzi. Kale. Katulumuke kuwale musho. Eyali esaide de Kampala. Eyo mkuru gwebe itakazibwe kapo. Ndira butafwa. Eyo obo obula.
1: Ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kuzia e Kenya na walala. Wachili babbe sentezo. Batubbe kebi mtubilala byonna. Niete batubba kubwe nkanya na mfuga ya mateka. Ero mgando weda ya gamba anga. Chibukwa nyabu alifa. Buli alikuwata kumune alitamute. Alituga mutuge. Mugwanya ngo mulamuzi wa Buganda omukulu. Ye yabera anga akabonero k'obwenkanya mu nsi. Ng'omuntu yenna bw'abaayi na kye yeemulugunya ku munne. Agamba nti embuga z'amateeka zitutaawulule. Naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eri oyo amuguze ne looya gwe baguze naye n'aba ngazizza omusango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango. Ate n'abaamakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango. Bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa. N'olwekyo twesabire kubanga akaseera ko kazibu. Lukwago bamanyi waasula, bamanyi waakolera, basobola okumunoonya, basobola okumuwandiikira ebbaluwa ne bamuyita. Ekyokubiri, Lukwago ayina emmundu mmeka okubeera nti poliisi emukwata bulijjo tesobola kujja mukwata n'atwalibwa ku poliisi nga civilian. Tukaaba olwa Lukwago naye nga naffe tulina okwekaabira. Ate tekijja kukoma kuffe abali ebweru. Tuwulira abantu nga bajjeno birungi myezi munaana ali kasenyi baggalidde tebamutwalangana mu kkooti wadde yaabwe y'amagye. Waliwo omusajja omulala wa poliisi bamuyita Mugabi. Oyo naye baamuwamba myezi mukaaga. Waliwo ka Ruhanga.
1: Medad Rubega Seguna atyo bwagire maiso n'okubanga ayogera ngali makaga Elias Lukwago ngali kwa unyo musadda munamateeka musadda law abiding citizen nga Elias Lukwago gwobona nti ayinza okuba alina omusango gwayiziza wa mweta yatuuka w'omwenda mukaseera w'omwenda ire okubanga bamuleeteire mundu edda abaisirikale abaga batya.

0: jema iso na ukubanga mbuzao. Okusinzira ku police. Basada waitu vambaliki. Edi ya bintu ebindi ebigwawo nga ni police ojisasira. Onakolwa lero lwebalaza. Police eba ni press conference okubanga jema iso na ukubanga etuwa. Uganda nga bwetambwire mu wiki jetu kubya mabega mu nsonga edobwize bwe misango. Mwami Kituma Rusoke omwogezi wa polisi mwiwanga bwayogere byayogeire ifenga abebikusike gundi ya ife ebayire ku nsonga dha kubuza polisi nti lukwago aliwa ekigendwa kya ife mu program ebikusike bireba byogeire ati tidi omene bwa mateka ati abebijambi ati dia basiko obusa wote dia accident kandi tuenda kutegera lukwago aba mugemye bamulese ku polisi ye wayimwe oba afande Kituma Rusoke omwogezi wa polisi agati bana ebintu ebyo nze TVD musoke mundekemu kankuwa katambiko omwogezi wa polisi amazima galinti uletutuka mumbera efana kuti neno nga omuntu omunene because Lukwago is not an ordinary Ugandan. Lukwago ti muntu wabulido nti asobola kujja maiso n'okuba nga atuliba makage n'abasadde abakumaidembe abali uniform edamaje nga polisi teidi erina obuvunanyizibwa bw'okuba ng'egema omuntu gwebateebeza okuba n'omusango ekyo nikiba kikyamu nakyogera era ndidye nga nkyogera emirundi mingi era kankiiremu bwe tunajja maiso n'okuba nga tuyikiriza ebikolwa ti ndibino okubifuula nomo nti omuntu awuna ku ncyo yabuzibwawo yatwalibwa mu mbeera efaana kuti neno akaseera kaidda kutuuka Uganda etierere egwe mchibeta state of lawlessness. Tubenga amateka ezira muntu akaga wachitibwa kumanga mumbere fana koti neno cheralikiriza. Bagemi omuntu nga Lukwagonga police teidi iba mtu waire. Kankuwa katambi. Program budget ebikusike the royal program zeni za Hassan Mwanga. Njaka butala tukajama iso pake sawa ndala ya kanzimye nzimye.
1: Kwa buziza kuchokwa atibwa kwa former Lord Mayor Honorable Elias Lukwago. Sichi inako wino. So nyinzo butachogera kukatide wewa benaba mfunya mauli lagamu kwa atako. Tu nyinzo kuchogera ko. Mumasao.
0: Oyo no mwogezi w'ekitongole ekiweebwa obuyinza n'olukusa okukuuma abana Uganda n'ebyayibwe to keep law and order n'ebindi nga taidi musadde munamateeka na Chinkunga Elias Lukwago yatwalibwa Kituma Rusoke tekusinziira ni kumbeera bwe jamaiso n'okuba ng'etambula mukuru atebezebwa okuba nti nalagira abaisirikale okujja maiso n'okuba nga bagema Elias Lukwago CDF generali Muhoozi Kainerugaba yene nsonga ati bwadiwandiseko

0: asatu mubiri nkaga musanvu.
1: Okay. E namba mtu ajikuba ko na tu sensonga ze.
0: Nazi tusa.
1: Okay. Mm. Kali madam akuventi namba ya iwe eri 0 musanvu isatu 0 nkaga na 8 asatu na 2 nkaga na musanvu 0 musanvu isatu 0 nkaga na 8 asatu na 2 nkaga na musanvu utirevu idakubanga owaya nabo ku nsonga yuna yuna joyenda nga tunatira okubanga tujja mu bamasimu okusinzira ku mbeera nga bwetambula bwetwogera ku fida ate bana abaana abanyigirizibwa bo basobola okuddukira eyo gye muli taata nyimye sukulu fiizi stepmother ntulugunya mu mbeera bwetu bo abaana nabo mubaddukirira ne mbawa obuyambi okubanga bafuna justice
0: abaana nabwe na gavumenti ba primary beneficiaries ba project yafe
1: okay.
0: Beba chala na abaana tukusosola oba mwana mulenzi oba muwala kasitaba nga ine miaka 10 na musanvu n'okudda wansi
1: okay.
0: Era nga tusingane nnyo okwagala kubanga babeera tebanneetuuka
1: bali vulnerable
0: yes nga tebannaba kutuuka kwesalirawo
1: yes
0: so yenna ne waba mwana waba ina omusango obanga alina okutulugunyizibwa kwonna asobola okukuba esimu n'atwebuuzaako oba n'ajja ku ofiisi n'atuleetera omusango gwe tuba tugukolako bulungi
1: emisango mukola kujavumajuka
0: nga bwe njogedde nti tulina offices ez'enjawulo mu Uganda
1: okay.
0: So district ez'enjawulo zirinamu offices kati Iceland embassy ya Iceland supportinga office ye Namayingo
1: okay.
0: Ne office ye Buvuma era nga wano najjidde mu kiti kya office ye Buvuma
1: naye nga ate oli bwaba kubinga weeka muli so muli faalinga kufida ye kamuli okay. Kale ku 0 musanvu ina mukaga 5 kinana na 3 3 na 3 esimu esoka rizyo msambu ina mukaga 5 kinana na 3 3 na 3 obazyo msambu mukaga 8 nkaga kinana nkaga na 5 edo da studio tida fida yuta savinga ku bwati kai fida eya fida tudde kutujukuju kuongera embiri yao nga tuli kumaliriza katusimbule oluko mu lwisumi ni lwisimu ni munaife ono busoga re radio hello
2: okiti wae bale kutuhereria
1: yes sir baba nsangaire
2: waisho kalu ya rikeni na wangiti kalido
1: oli kalido
2: ni kalido baba
1: otu mle buwana
2: nebari ya mchalo yoku vini vini vya simu hile ako vini nchefo mjamu mtale tingi viru kwa woku polisi jabu herere mwili wali doku julia mjabu herere kini maite kuku Uganda ene ya mseve ni wabati mila kuku Uganda kiendi kiki yaku vini
1: yes sir
2: ndaka vatu ya ndegu oku polisi wale tuzeko mama polisi ndesa banga abafide batwale bya bufumbo so eno ku police bale to komba ba police ikitaba kata ingilizi bwa ino
1: okay kale tuyanzije bwana
2: kale taka
1: obayo kusa omukulu muuli doyo anti mbatero baba police batata police nga mwina mama police deni nene nsonga jo gambye yo kutambuza mabalu wangu oli atusidwa ko buvune batu obudedembedi nti ogenti mubayamba ko kutambuza impapulezo malwaliro wanagatira mu Uganda eno Uganda eno ba Uganda chikale katuye muna fono muna cha gamba Busoga Royal Radio hello sebo muna yogira akadachika tuina katuna oyoka mtu waliku kale oundi bita kuzizo msambina mkagata anuchina na isatu asatu na isatu osubula kubanga obu zechu buzocho oba kundicho yogira Busoga Royal Radio hello
3: hello
1: wechitibwa
3: Mbutu revovo mbime mulinda wire okusinzira na wapiti kumayro kariyo district.
1: Mulinda ensi yedi kuulira.
3: Zile sime ente rizu yomu chalo yuye walo kusogula ukuwa nga ida ukuwa nga roku tutangaza mwesu kukuta wangu kwa maka. Ira, obuta wangu kwa mbutu mkuga ire nga wiki yoyo. Mwana gana nga kunji, dende yomu mtu nga jitende ire.
1: Okay.
3: Kwa gana kitigwa. Kwa sime ente reza ya bakuru
1: wa kali tuyanziza Busoga Royal Radio hala
3: baba
1: wanji sebo
3: ye kali baba
1: kali siwe na je bale
3: onoloka jofro kuwe na chisiro
1: chisiro district iche yu
3: ya na mtumba
1: mulina mtumba
3: ye sebo
1: aha
3: ya ndi kubuza kwa rinso ngandala yonke
1: buza
3: uoga kuri ingiri na kumukazi na musada
1: Hmm.
3: Then I'm going to see you

0: Yes, yuri tais maiva teko kwa ngao mwe gendeza solo kwa ngao sale mpire jobolo nje. Ate bolingo liye dia solo kwa ngao sikebi sada juku maiza ngemi chitula.
1: Katolabe.
0: Aba beri java kutasubihi.
1: Bali na omu kisa gumu wano.
0: Bali mkusaba free kick sayo naida.
1: Bali na omu kisa gumu.
0: Beri jamu gulono mkisa gwe ino kubo nanga.
1: Na wakira beri jamu wano. Ude kugenda bweru. Bile ne kugenda bugenzu wa bweru.
0: Gano malire.
2: Kwa batia mko sedan, ebu gobya webali kubanga tolio twin pod ato piesta, ebu dondo webali kubanga temulio nga mletu uliriza echoncheronje
3: budondo bali ku TikTok.
0: Aliku uliriza
3: hey.
0: Kwa batia wachari bangawa tutang msiza mtu bebienda ulo
4: to sale yoko waje tujo jamu.
0: Kwa batia li shadi mokisa shadia mwale kubanga mlio
3: mana imbuzi
0: nga mliku ulize chana muna nakatonezo mkaka usoga roe radio
1: yes
0: tukuweleza nga tisiza mchibu gecheye dinda wanokultindo lwe vya fayo
3: katiba kubuka wakubilo mbeli jamu wano thiboti kutuwa na jina wakilo wasu kwanga kujawo wasigadi yo seconds makumi ya bili
0: ashura jakuli yobwa man of the match
3: wasigadi yo seconds makumi ya bili ladies and gentlemen
0: kasadaka kubiyama katika bemalu unjino
3: nebaja Nathan Ngoi
2: Magondi Jackson
3: yes
2: bambu mbu aulu sono uniazi poisoni
0: alitwa
2: bugweri
3: eh
2: akobati mukazi wange bushira mwenda ino kwa ifa
0: yo ilala muna
2: nani ayo
0: wa bushira wo
3: eh
2: nze nso ile
0: madirachi
3: bushira ah bato lefali pida gunse gore mu bana faba beri jamu songa goro emu egwanga lya bana faba Egypt
5: Echitundu echo kubiri echo mpira guno ogwa FIFA World Cup 2026 chona chitio wechi komenkere zaibwa FIFA World Cup 2026 eba tusibu waku
6: chalira www.fortbet.ug obo downloading app ya Fortbet saga ya abuti oruonyo betinge mungerie ninje yenda ulo yetuli na yo kizangimi zane jikari tandika takuneje jiri kuzaliwa mkasera kenako nengole yenchu ukachuka go